tuddu ku ci Najashi dal di koy laaj ne ko dal ki di Amr ibn Umayya ad-Damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu dal di jox neena bima ñew ba ci Najashi ma dal di sujjot comme nama ko dan defé neena Najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jele ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma contane itam ci jégué gi mako jégué ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def mané ko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik mané ko yow bour man ke dama gis ben way bu génné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di Amr ibn Umayya di Amr ibn Umayya ad-Damri jox mako rek ma daldi koy ray mu melni bimu waxe lolu Najashi neko Muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom kom nak mo yoni Amr ibn Umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dok batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubé mi gëna mag donté sax mom modi buru Éthiopie motax bi mu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi karaté bakkan ba dor ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom Amr ibn al-As

0: tiyabe jurum ben jurum fukki at neena jurum fukki at yo xamne fatulo ci ben julli te itam becc ak yagudiy yeb da nga taxawon don ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla dana ko jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ko jang ñet yoon yalla dana lu ubbil buntu aljana yi neneen amna keneen ko wax ni ku ko jang ben yoon mom suratu inna anzalna gannaaw njaa neena yalla dana la deng yalla dana la boole ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya neneen soko jange ñent yoon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martiri ñene bu fekke jang nga ko nak ay yoon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pan manam bu jam yi dekke ba genn ci seen bammel yalla daf lay boole mbolom yonenti yi ci seen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jami neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana alwudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موني كيف كوغا خامني يونتي بي نينا كيف كو خامني جاب نغا ترافيتال جاب ما نينا باغا جاتي با نوبي nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin nena ku jang ñangi da den do ubil da nga am daraje ñu ubil ëlëk yowmal khiyam jurom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha momelni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédene amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédene itam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi لنيتم نسائي جنينة عن أبي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكيب كو خمني جابنغ ميغا جابي بنطنغ وخ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا danen la defal ben café bo xamné néna tampon yiw rek lay nek néna yalla dencu ko ci sufa arsh néna du yaqku néna ba ëlëk yowmal khiyam yalla jébal lako lolou itam subhanakallahu gratla yaangi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik mumeni njapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam modi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombuko muy jappate njapp ma rafetul ñene dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sona len li nga def baxul man ñen la door wala ñu xass la wala ñu yoxula mu ne kon nak nanu fexa ba jangal ko ci yu legi nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mak mi Hassan ne ko damay japp sama jappé ñaawal jappali suko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la suko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul Hassan dal di jël japp japp lu taxu fuf te moko tay Hussein ne ko dedet Hassan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non lañ wara jappé dal di jël satalaga dal di japp comme ni yonenti bi diglé né non lañ wara jappé mu né ko ni lañuy jappé mak mi di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jàngal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñaan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci Fatimatu yeenenti bi modi suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def njapp nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def e am na ño xamne ba legi mënu guñu njapp dañu bëgg bo dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubu lo demi ni ki dafa nek gourdou wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na muy ciëm wala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko defé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daal di galax ndiku ñett yoon daadi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tenk ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daadi koy xecc daadi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daadi fiiru modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam itam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatuwaay ba guddaay bi lool la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee da nga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar baaxoo sax donte da nga leel fi kawar baaxoo sax foofu rek la raxas bi di yem so noppee itam wax neen ne diggante ñaari bën bënu bakkan yi waaw diggante ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne rëdd boobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fàtte topp topp su fekkente ni itam sa jë dafa am ay ñuggi ñugg nga fexe ba toppatoo ko ba nga xamante ni ndox mi dana dugg ci biir soo ca noppee nga raxas sa loxo ba ci sa conco waaw nga toppatoo ko nag ba conco bi tooy nga xam na ñoo xam ne dañu raxas seen loxo noonu rek
1: waye lox bi mo ngi yam ci cionci bi ila al marafiq la yalla wax nga raxas ko ñet yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massa bop am nañu nga xamni dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal lu ñu yaakhur ñak mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu ci su ko défé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop yi ak massa bopam am nañu xamni nak bop dañ ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nop yi tam ben massa rek doyna ba defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko de raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté barami du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tank yi soko defé nga raxas baram sankhlañ bi top ko nonu ba ci baramu deeyba raxas ba ci sa dojjor dojjor moy li yeketiku de nga ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu deeybi raxas mu jëm ci baramu sankhlañ ba kon contrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojjor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa telegal le doon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far njangul nga joom def ko njapp ba pare sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak njapp dedet yene bi def ci am solo ndax farata.

kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté cëri di ko rag néna lolu itam farata la soko bayé niki ki nga xamné dafa tijjuro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax bayyi nga farata ndax rag bi farata la néna nitam japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja déllu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rewaw bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci rewaw bu fekke dafa nek ci temps normal kon nit yoyu farata lañu mo ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahri daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi jenne ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox mi di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak ci bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekon ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana niko ndox mi di genné salté bi nuko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonenti bi niko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo ba ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamni japp lu am solo la yeenti bi ni itam bu fekkenteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu neko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defon way la muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñapp ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel je neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ku japp rek néna japp li yonenti bi diglé ak ñun nga def kon namu waré néna set li ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonenti sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi nalen ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonenti yalla bi mune modi
toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena bu sedd bu nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu xeciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkkati na ci say dara jëte yëgloko lolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkkati bakkar yi di yëkkati daraaje yi neena modi toy xit ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqari la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakkar dana ci yëkkati itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkkati daraaje neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ngi ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci ciati yeba itam sa xel ñi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenen kon ci tok di mu ñindiku de ginaaw bu mu julle muy ñindiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yekati ay daraaje ñu ni julli ni Abdoulaye Ibn Salam mu ne kep ko xamni neena sa njaap dafa toj waaw kep ko xamni sa njaap dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen njaap tojo rek ñu yeesalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ñi ci bir keer yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxaso jigen ñi luy tok njaapam da fay yomb waaw a boko jé sa njaap di yank ak yow su dé goor da ngay sori jigen ñi mune nak bu féké ko xamné njaapam dafa tok mu yéssalat té sori jigen ñi du jaxaso ak ñom ci keer yi néna itam té fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wërsegu aduna néna té bu ko ko day jox sax néna du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wané ni képp ko xamné su ñiapam tojé mu yéssalat ci safi dénga té du jaxaso jigen ñi du dundélu lu haram alal ju haram néna yag yag sa wërseg dana bari té la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax jëriñ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni fanano na lab manam da nga fanano njapp neena yere ya nga sol itam lab neena yalla dana yebal ci malaa'ul a'la malaaka mu nga xamni moy ñew sangok yow mbalan mu lab mi nga sango nek ak yow ci biir cangay yi neena di la ñaanal yalla xam nga lu muy wax daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fanano na lab sangona malan mo lab neena itam te bu ko de wax dana tuddu sutur denga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu baqa tahiran li tax nak ma bëgg nga jegal ko ndax dafa fanano ak lab ñu ni jëlé ñu ci tawban mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di wax ak sahaba yi ne len djup len na ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli mon itam julli du meuna wër ludul ci lap ludul ci ñap mon kon nak yap lolu ci julli rek la yey mon kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lap neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sat mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonenti bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak beccëk neena ngay nek ci kiraayu yalla guddii ak beccëk neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lekk ci jamono yu lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yu ñap neena ndox mak ñam wa ñoo lay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi luddul ba lola mo may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lekk mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngui koy lek yaangi ak njap neena ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla te yéguloko neena képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njap du njap ba paré du japp ba paré njap la tej nga jappat yéssal njap modi ni sa njap tojul waye nga jappat ci ko njap mi bayu namak ñu nga xamné dañu jog di japp fekk seen japp tojul waye nak dañuy dabbu ngeenelu yeesal japp japp ci ko japp ndax japp li ci bopam da la am tiyabu buñ ci fagu yoon ci bi neena kep ko xamné japp na ci ko japp yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jël ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñene julli na fajar bi limu julle bëssul mal mu daldi gestu ya ana bilal ñene ko bilal ngi ni yaronte bi ne bilal hadithni bi arja amali amiltahu fi alislam yonentou bi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf joju la yalla nang yonentou ni ko ndax degg na neena say dal neena degg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako degg ak sama nopp bilal ne sangi bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakaar ni yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëg bi ludul ba julli na ñaari rakka ci ñapp la neena te itam lama cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kentu lay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolou la bilal ami yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila aljanna ci loma jitu aljanna yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljanna ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljanna bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappe dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñap lu ne bu fekente ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wone ni kon japp kat yi ñi japp di julli ñaari rakka ci gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bok lolou rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu ngi leen daan jàngal
jang muam solo si jap nak sot cubalanga jap nak jap ba pare julli ñaari raka ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena yalla neena kep ko xamne jap na ba nopiti julli wul ñaari raka togn na ma mune kep ko jap ba pare julli ñaari raka te ñaanuma togn na ma mune itam kep ko xamanteni jap na julli ñaari raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam jap ba pare julli ñaari raka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi na nga julli ñaari raka so julli ñaari raka ba nopi na nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallahu mbokki lolu lañ leen indi lon tay ci tabarakallahu seen émission kalimatul haq ñu ñuy mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té ni ko rafetlu

motax mine jaaduul ci jambi muy bayyi julli farata yi rawatina muy bayyi sax julli nafila rawatina julli farata yi mune ndax julli nafila mom moy jang farata yi la ca manke won neena te julli farata yi moy capitalu julit bi yanti sallallahu alaihi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma ni may wuta jege duñ ma meuna jege manam jege wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yi ma len sante te modi julli jurom waaw nit ñangi jema jege yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégé boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yépp ak suba mu respecté ko lol dal ci ngay gëna jégé sa borom wante yalla wax na né sama jam du dañ di ma jégé ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko néna suma démé ba bëgg ko nak néna may nek nopam nek bëtam waw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen ti bi ne an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal

ndax yow doomu adama bi limalé nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen bëd di ta ñuy joy ngir fatiliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana raglé seeni jëf ndax metti lu nga li nga jotta def ci bakkar wala metti lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topa aduna te xamulone rabb kat bi rabb na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbibet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine bako warona rabb rabb nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga fatte lolu wala bok yang koy fatte fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fateliko yalla bayyi ko xel taxna sa yaram tegeetu te teddetul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir mandi fateliko sa borom ak itam di yokku say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keuru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu leundum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fateliko sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yaangi xemem rek des ci aduna te sa katanuk ndaw jeexna aduna mab nako gudik becc mab nañu sa katanuk ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yaangi saggan rek gudik becc awante nañu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci ko rek la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nangulo deg deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga deg ko neex mu degul neex nga deg ko na xari nga deg ko bis dana ñew ñu jox la téré deug ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force te bu boba da nga nangu deug ga ndax pexé jeex na lu nga ci nangulo wax deug do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa biir kër ba sa njabot yaru am yaru diine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di rir di ciowal aduna rek ciowalolo yalla dara yaangi muuma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuus la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbuusum bis fan yi seeni mbuus def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakkar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk munul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la reglé ci lu neew ak ci lu bari

muhajirun yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fas yene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natt julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natt yi tegalo nak waaw natt yi tegalo ndax yalla da fay nattu nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bu muñe bu yalla xasse tok jeexna aw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla taglen ci niñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan sar yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yanti sallallahu alayhi wasallam neena bala nga meuna nek ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nek kër kenn nako meuna am ci yeen nga ni joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tagg walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirin yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena janguray yeb janguray naye ci gëna bon waaw janguray naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jégelal lool ak taxé jégelal lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jégako mo melni jangoro joju nak yalla daf ko dindilon walam sax kon tabarakallahu mbokk yi kon tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox ne ñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ñoo xawa jël ci temps bi tout kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yenn lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambu

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'az ak Sa'd ibn Ubada mu disok ñom ci pet waxtaan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisunu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dey duga jëna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fofu lu joge dadi xotti lettre bañu bindon dadi koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yonnati bi yekati batam ci ko ne jug len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënti dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xet li julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mi mu doxal nak mo di né dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay de ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alal nga fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen

gis ci kaw suuf dafa jëloon ñaari loxom jàpp ko ci ndiggam, kon boo dee julli nag bul jël sa loxo jàpp ko ci sa ndigg, kon day mel ni yaa ngi toppandoo iblis. Te yàlla buggul nit niroog dara iblis. Moo tax nettali leen jële ci Xaamid, mu jële ci Thabit ak Xamid, mu jële ci Abdullah ibn Ubayd, mu jële ci Umayr. Mu ne iblis bi nga xamante ni iblis yàlla wàccee na ko fii ci kaw suuf, yàlla waxtaan nag iblis ne ko yaa rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik. Qala allahu ta'ala li iblis fa anta musallatun alay. Ñu ne iblis dafa wax yàlla ne ko yow sama borom, yow yaa ma génne aljanna ngir aadama mii, te itam aadama sama noonu la, te bëgg naa koo jekku, te itam mënuma koo jekku lu dul ne yow yaa ma may doole. Kon nag maa ngi lay ñaan doole ci aadam. Yàlla ne ko jox naa la doole ci moom, jox naa la bunt, ndax def naa ci moom lu ñuy tuddee bakkan. Soo ko bëggee moom jaare ko ci bakkanam. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax loolu nga ma may ci aadama rek doyuma. Yàlla ne ko aadama dana am doom, dana am ay sët, yow itam danga am doom am ay sët. Bu ko defee moom ay doomam danañu ko jàppale, yow itam say doom danañu la jàppale. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax li nga ma jox doyul. Yàlla ne ko man yàlla su ma dul dëkk ci nit ci dënnam ci xolam lay dëkk. Kon nag kër googu muy dëkk ci nit jox naa la pouvoir, jox naa la sañ-sañu, yow itam nga dëkk fa. Bu la neexee yow itam nga dëkk ci xolu nit nu ma fay dëkkee. Waaw, am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk, waaye am na ñoo xam ne seen xol iblis rek a fa nekk, mu fa dëkk. Mu ne ko itam jox naa la doole, may naa la ngay daw ci nit ki di dugg, nit ki di daw ci moom, ni deretam di dawee ci moom, ni deretam di dawee ci nit. Waaw, moo tax léeg-léeg nga gis cheytaane yi di dugg nit, cheytaane di dugg nit. Waaw, léeg-léeg nga gis nit ku daanu te andut ak sagoom, cheytaane ko dugg. Waaw, moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yatakhabbatuhu shaytanu min almas. Waaw, kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd, na muy daanoo, na muy fëlamoo ci suuf si ngir ñàkk sago. Nee na itam kii dundi riba noonu la yàlla di nëxale dundam, ba dundam du mën a tey mukk, dundam du mën a ànd ak sago mukk. Kon di ki cheytaane day daw ci nit, nit rek di daw ci nit. Waaw, wax neen ni sayidatuna Fatima ñëwoon na seet si baayam, mu di yonente bi salaalahu alayhi wa sallam bis. Bi mu ñëwee seet si ko, fekk yonente bi salaalahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge. Bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daal di leen dab, fekk guddi la woon, mu daal di leen di dab woo leen ba ñu ñëw. Fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru, mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam. Ñu ne ko, mu ne leen kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow, ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet cheytaane dafay daw ci nit, nit rek di dawee ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu seen safara xaj na ci. Kon cheytaane dana daw ci nit, nit rek di dawee ci nit, yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool, di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam, jaay maanaa. Léeg-léeg nga am say doom, say doom yaradiku,
ba

amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaila mo ñeuka judd mu melni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

kër rek ñëpp jëppi leen tax góor su xëyee dafa war a génn kër gi dem wuti. Soo amul loo def sax jàppaloo ci dara génnal kër gi, donte sax da ngay wàññi poto lamp yi, génnal nga wàññi poto lamp yi. Loolu moo di dignité ci yow. Boo toogee ci kër gi toog googu dafay def tabaarkàlla ñàkk fayda ci yow akuk doyee di. Góor dafa war di génn ndax dañ ne wërsëg mu ngi ci tànk. Loolu nag baaxu suñu maam Ismaïla la woon, su masaana xëy rek génn na dem fàggu ji wërsëgam ba jant sa mu dellu si waat. Bi mu dellu see nag fekk fa soxna si, soxna si ne ko, mu ne ko kenn seetuma fi. Mu ne ko ah kay genn góor góor lakkale daal ñëw na fi. Moom daal nee na sa buntu kër gi fii nga ko samp du fi na nga ko simpi. Man daal kii moom a jaaxal rek ñëw ci kër jàmbur di toppatoo fu ñu samp bant ak fuñ koy simpee ak tabaarakallaahu bay wax. Nee na daal Ibrahima la tudd. Nee na sa buntu kër gi fi nga ko samp na nga ko simpi du fi. Ismaïla xam ne bàyyam wax naa ak moom waxi mag. Moom dégg na bàyyam waaye soxna si de ñàkk yaram ñàkk tegginam tax na déggul sax kàddu gi góor gi wax. Nekki li ko góor gi wax moo di ne soxna si nga takk muy sa aawa na nga ko fase ndax du jigéen ju baax, du jabar ju baax. Loolu moo di buntu kër gi fi nga ko samp du fi. Ismaïl ne ko kooku moo di sama bàyyi, moo di Ibrahima Khalilullah. Daf fi ñëwoon doon xool nu ma toogee ak nu ma sampi kër, waaye nee na daal naa la fase te man lu ma sama bàyyi wax ma def ko. Kon nag jëlal say bagage nga dem may naa la sa baat ci njëkk ak karaanga. Ndaw soosu daal di dem mu toogaat jëmmi jamono moom suñu maam Ismaïl mu takkaat beneen soxna. Gannaaw ba mu ko takkee itam bàyyam yëg na ni takk na keneen. Moom itam mu toog ab diir daal di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la toogee waat. Mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama. Waaye ba mu ñëwee comme na mu ne nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem. Bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax, jigéen ju tedd, jigéen ju yaatu, jigéen ju bëgg nit te bëgg gan. Ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk. Góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal. Ismaïl soriwul léegi mu ñëw. Xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit, nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm. Soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom. Xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox. Soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallaahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na, waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah, moo daan wax ak yàlla. Moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba, waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon. Moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen. Teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance. Waaw ndax yàlla
yimu am ci taranga khalisa ci gëna tuti waaw yimu am ci taranga khalisa ci gëna tuti amna ño xamne yalla joxulen khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay garat yu reuy ci boromam nitu yalla bu mak waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax goor yalla dugg na kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ko genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ci kanamam mu ngay waxtaan ak mom waxtaan wa neex na ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko wallahi ismaïl leg mu ñew soreewul de leg mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolo tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal bët dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca abdul muttalib jaar ca abdallah mi jur sayiduna muhammad wàcc si ci sayiduna muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy
di len teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fassa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñu dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne lagula yalla defal nga santé ko ko jam yafay ñew nga xamne yalla len fa yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di isma'il ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feññen ci walu gog waye nak ismaeil ma fete won makka dafa epple ishaq daraja ju bari ndax leru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gog ba mu joge ci ibrahima rek dafa dem ci ismaeil ba mu joge ci ismaeil nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax Israël mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat itu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqu shawaibi shayyab wad-dahr bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab فما على التبر عار في النار حين يقلب مني ورس بلا منا جيك تي باتو جيجين باتو جونغما فكو ني دوغال كو تي تال لاكوكو توغوكو لاك غا ميتينا سونو كو لاكي با سيك لا تي بوكول ايتام دنين كو تيك تي ديك بون كو تيغي تي ديك danen ko door ay marto suñu ko dore ay marto ba nopi danen ko jam ay pontu dagate ko tabarakallah sebej ko
defar ko ba mu soga rafet nak meuna jek ci loosu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci loosu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewelam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci loosu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak ci tere neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana min al mushrikin kon nga gis ne ibrahima ku bax la motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bi mu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeele nañ ci ma'mar mu jeele ci tawus mu jeele ci bayam bayam jeele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdoulaye Nabass muni baat ji ko yalla natto won neena baatul la rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lab yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istishaq modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn doko peñe doko topoto yonenti bi nene inni taghatta sha'ran fakrimhu sulay yalla maye kawar nena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën di ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu maam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ibt moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanak moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jele nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jele ci Sa'id, Sa'id jele ci Akrama, Akrama jele ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara gannaaw bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wédam amatul lumu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tém yu mënta dindi néne li tém biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu takk ko bam né moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay nat yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko dedet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahima ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu demé ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti jogé ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ngui jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ji mu dugal ko ci neek jox ko mbajj ne ko sangul ba heure bu la neexé nga dem mu jus bi tam jaxlé ci ñaari xaal yi xaal bu ñëkk ba ak xaal bi wuté na wayé suñu imam ibrahim daf ko wax ne ko caranga gi ma la defal yow taxulo yalla ma yedd neena bimu la bindek legi dund nga lu tollok ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yeepp dang ko ci moy di bokale rek te mom nga toll te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak sega mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pas pasam mu ne ko jebulul qala ibrahima neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dagay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok ibrahima khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci histoire kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahirrahmanirrahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. So

joliji ñu ngi sante yalla di timu yeb ci mom di jeggul suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñaw te fi jëf kep ko xamanteni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mëna sank kep ko xamanteni yalla bayina ko ci cyankuti amul

nga genn ci tenn ni ko ni ko nga ngi dik ci tenn ñaan soko ñaané insha Allah da nga genn ci tenn ni ko xal

dafa jotté ci mom ak da nga ko ci ten té nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wala yalla ak ndogalam sama ñu wax ko bi jël fa bakkanam mu melni kon ñu ñëwoon ci bi ñu jëlé Yusuf.

e ci bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat ye ñi def enquête ñaari da len ci xame ni nit ki wax na deug wala waxul deug ñu xam na ñu bu ñëwé ci bëcc gi e seen lay bu deugar ndax nañu dootu ñu mëna xol yaqku ba ndax war nañu ko.

waye yeen taw yaqo da di jangum mu di ko fuul ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fuul ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak sobe ndax di xam

mu wax ni nit di waxe ci li di wax ko neko la wa haqqi shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makbubun alayhi wa inni labibun gharibun min biladi misr neko ci li neko yow yaqub dinna ko ci sa ak bi jaw dinna ko ci sa ak bi jaw ne la lekuma sa dom te itam mo bokku ci man lekul sa dom ne itam xana xamulone seen yaq ak seen da yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañ ko on lan ñun rabbi mo duñ ko laal duñ ko jaggati man lay yegal ne dañ ma dooral so sol ma tuumal ma waye lekuma sa dom

sembakan molen nak bangin def lalen neex lalen so te mo dajal sama dom sanku ko te itam nepp bu meune da ngeen ko sank waye nak jël na yalla doxale bu sama digeunte ak yeen da na muñ and ak yalla wax ni itam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni li tax yalla natto yeenante yalla yaqub mo ñak doon ci di ñu di

bamuy ñibi nak mom ibrahim ak taw ni da ay nit ñu baaxu ñu dëgg ak ñu ko doon ko ngi ci yoon waye dox nañ kilomètre yu bari te orman ibrahim ak respecté ko ak mantal ko tax na solo ñu won sax dal ñoo nga dox ibrahim ak wa ni ay netam nonu ibrahim def xawna ko nak xari tuuti li tax mu nak ko moy ñu def bëggoon ibrahim and ak ñoom dox lu tax ibrahim di wa ñu ñu ci seen bokk ñuy def kon day bañ ibrahim mu leen gën donc mu leen gën sax bëggul ngeen gi feñ fofu moom mu leen bëgg rek

mom moy ñu jogati leen jëm ko ci té bu am solo tax par na nga nak é nepp nit ku baax nit ku julit moko jënd ci malik ibn da'ar waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëlum yusuf ci ay mbokam té faram ko ci téen bi am na ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf nepp ta sét mu na ni xalé bu bakkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni ñu kër gu mu dugg itam kër ga dafay bakkel nepp itam sét lu na ni fu mu nekk mu ci ba du fa dugg ndax nit ku baax mu ñu gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci karlu nu nekk nee na waaw mosu koo am lu dul ba mu ànd ak Yusuf moo Malik ibn Da'ar loolu la wax yàlla dogal na nag moom Yusuf génn na ci loxo Malik ibn Da'ar léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu Égypte ñu koy wax xet sëy xet sëy jënd ko daal di ko yóbbu këram moo xet sëy nag waxoon leen ni amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag mu ngi tudd Raaya di mu wooyee moom xet sëy dafa wax soxna si ne ko ak yàlla nag waa wa asa an yanfa'ana aw nattaxidahu waladan mu ñu ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul déwét ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo ne na nga ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko waqtan alladi ishtaraahu min misra limraatihi akrami makwaahu wa asa an yanfa'ana aw nattaxidahu waladan wax na kon yusufa dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraang dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fune la nekk nekke taraang gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mune fa taamalathu imraatu alaziz warkat xusnahu wa jamaalahu wa aasabahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadathu mune bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf a ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf te dayu mukkam ko doy waar wax na alquran nett di ko wax ne wa raawadathu alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaaba wa qaalat hayta lak qaala ma'aada allahi innahu rabbi ahsana matwaaya innahu la yuflixu aldaalimun moom ndaw si gis na ne daal dem na ba mën a tula am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jekki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yan ngay rafet rafet ah ndaw si jékki-jékki wax ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko ah su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuubu ci man ndax ba tey njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci tuma ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk da ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo koy ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ne que yow am na lu mu bëgg ci yusuf la ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk
bu wote nak mo fi dali melni ko taxali ko sago dali sago yusuf li ko xamanda wax deug yalla xamna ni amatuma sago ci yow man yow rek la bëgg yow nak ñu ñu ko wona wax fen lu do bañu ñaar dañu wet legi nak ñi ko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank man ko nak wax dañ ne fofu sheytane xawon na fa mun yusuf dayito xawon na jëm ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a

Duhupole nak gis nga ne mbubu yus ko mu ngi xoteeku ci gannaaw. Loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëkk, yus ko moom moo nekk ci dëkk. Loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa min alkadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duhurin fa kadhabat wa huwa min alsadiqin. Kon falamma rada

na wañeku wala sax lu nañ wañ mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'u alayat la yasbunnahu hatta hin nek gogu ci ki nga xamanteni ñu koy tejj na ci yalla yusuf dafa na wax ci ko ni ta ko sunu di e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw ci bañu wété

dana ko daf koy labal ci itam day far bakaram kon bari la kuñu duggal kasso niki duggal kasso bo muñu la duggal kasso bari la sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mo melni kon biñu bi azizul misra dañi bu gis ni yoo sami kartu set bi ci la ndax jabar bi setal nako setal ko itam chimiste ba nga xamanteni xotte ko won na ca gannaaw setal nako itam gajjat yi nga xamanteni mom ñu won ci kanam te ndaw say ko defoon rek pour rek na jotee ak mom ak itam